0: iduwe anayi. Amen.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga,
0: si n'ebere nke jụnka dị ike na ndokwa,
1: ka fa zuo ike na ndokwa.
0: Amen.
1: Onye nwe anyị nọnyela unu,
0: nọnyekwara mmụọ gị.
1: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
0: Amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere ndị nsọ.

Onye egburu nwa ya na-agụ gbasara usoro ọrụ ahụike nke nọọsụ ugbu a na-arịọ arịrịọ ka gọọmenti nke steeti Abia biko nye ya ikpe ziri ezi. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ na ozuzo oke ebe onye na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ ehihie a bụ m Clinton Obidaya. Mgbatị ọntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'ụdị.

ụlọ nzukọ omeiwu etiti nọrọ n'ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ kpọkuo ọchịchị etiti oku nakwa ndị ọrụ nchekwa dị iche iche ka ha biko leba anya otu a ga-eji tọhapụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị atọrọla atọrọ nakwa ndị nkuzi atọrọla n'ụlọ akwụkwọ baptizim nọziri nakwa praịmarị skuul nke dị na Yawota nakwa nke dị na obodo nke steeti Oyo. N'otu aka ahụ, ha kọwapụtara ugbu a na o nwekwara ndị nke atụrụla n'oge a bịara njem n'ụlọ akwụkwọ nke grammar school dị na Isiele nakwa ụlọ akwụkwọ nke LA primary school dị na steeti Oyo. Ha kọwara ugbu a na ihe ha na-achọ maka ya bụ ka ahụkwa na ụmụaka ga-alọtaghachi na ndụ na-abụghị n'ọnwụ. Ha kpọrọ oku a n'oge ha malitere nzukọ ha site na ozi nakwa mkpọlite oku nke Honorable Olumijowolo Aluo Akala wepụtara, bụ ya kọwapụtara ka eme nke a ugbu a. Na mgbakwunye, e mere ka a mara na ndị nche ime ọhịa ruru 1,000 ugbu a abụrụla ndị onyeisiala Bola Tinubu nyere iwu ka ọ dịwa otu ahụ ka ha bụrụ ndị a ga-ehiwe. Ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu etiti a ji ohere a kwupụta ka ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria gaa n'ihu ị na-agba mbọ n'ịrụ ọrụ dịrị ha dịka ha ji ohere arụtụ aka na ọ dị mkpa dị ụka ehiwekwa ya bụ otu ụlọ ọrụ ebe ndị ọrụ agha ga na-anọ na ọchịchị kansil orire, ebe ha kọwapụtakwara na nke a ga-eme ka e nwee ezigbo nchekwa tọrọ atọ na mpaghara nke Old Oyo National Park, bụkwanụ ebe a ga-enwe ya bụ ọdọ nke ndị ọrụ agha, gụnyekwara mpaghara gbara ya gburugburu. Ọkpụkpọ oku a bụ nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu na-akpọ obodo Naijiria iji hụ na e kpuchitere ọtụtụ ụmụafọ obodo a. N'otu aka ahụ, ị pụrụ icheta na ndị otu jikọtara ndị nkuzi bụkwanụ ndị NDUT nọrọ n'ụbọchị Tuzdee gakwuo n'ihu n'ime njem njegharị iwe bụ nke ha na-eme na steeti niile dị n'obodo Naijiria. Otu jikọtara ndị okpukperechi Kraịst n'obodo Naijiria bụ otu Kan akọwapụtala ụbọchị Sọnde abalị 14 nke ọnwa Juun afọ anyị nọ n'ime ya dịka ụbọchị Sọnde ojii. Nke a bụ iji nye nkwanye ùgwù ma riekwa uju maka ndị awakpuru site n'aka ndị otu na-eyi ndụ egwu nakwa ọgbaghara dị iche iche a na-ahụta n'obodo Naijiria. Nke a bụ n'akwụkwọ ozi nke otu a wepụtara dịka ha kọwakwara na ha ga-aga n'iru imere ala Naijiria ekpere, bụ nke ga-ewe mkpụrụ ụbọchị atọ, ga-amalitekwa n'ụnụ na abalị 12 nke ọnwa Juun ruo abalị 14 nke ọnwa Juun. N'iji kwuo okwu na oge ndị a nwere nnọkọ ha, onyeisi oche otu Kan bụ Archbishop Daniel Oko johere akwupụta na ọ dị mkpa dị ka elebara obodo Naijiria anya na ọ bụchaghị naanị ekpere ga-egbo mkpa nke obodo Naijiria n'ihi na ọnọdụ enweghị nchekwa na akawakwunye njọ n'oge a. O johere akpọkuo oku ka e nwee ezigbo mgbata ọsọ na ọnọdụ kwesịrị ekwesị iji hụ na ọgbaghara a na-ahụta na Naijiria ga-agbabi dịka mmiri ozuzo. O jikwa ohere a kwuo ka ahụ na-agbapụrụ ya ọsọ maka ihiwe ndị uwe ojii nke steeti a bụ nke a na-akpa nkata ya kemgbe. Ọ kọwakwara na usoro nchekwa bụ otu n'ime ihe kwesịrị ịgbapụ ọsọ na-ekwesịghị iji gwuo egwuregwu n'obodo Naijiria ka ewepụ ihe ọbụla na-eyi ndị mmadụ egwu. Ya bụ onyeisi oche nke otu Kan a ji ohere a kwupụta ka a tọhapụ ọtụtụ ụmụaka bụ ndị atọrọla atọrọ ma rịọkwa ndị isi okpukpo dị iche iche ka ha hụ na ha gara n'iru inye ikpe ziri ezi maka ndị ọnọdụ enweghị nchekwa na-emetụta n'obodo Naijiria.

government nke steeti Enugu ugbu a amalitela ime ka o doo anya na ha elebawala anya n'usoro ime njem nke ọdụ ụgbọelu aka n'Ebiam nke dị kpọmkwem na steeti Enugu, dịka enwetachara ozi na nje ọrịa Ebola na ha akpala ndị mba Uganda aka ọjọọ. N'ozi nke kọmishọna na-ahụ maka ahụike wepụtara bụ ọka nkuzi GH Ugwu, ọ kọwara na ha ekpughela ọtụtụ ihe dị iche iche maka ndị na-abata na ya bụ steeti ugbu a, bụkwanụ nke ha ga-amalite na-eme ezigbo nyocha kwesịrịla ekwesị. Gọọmenti ewepụtala onwe ha nakwa ngalaba otu ụlọ ọrụ ga na-ejere ha ozi ịna-ahụ na enyochara ndị ga-abata na ya bụ steeti ka ghara iburu ya bụ nje ọrịa bubata. Ugwu kọwara ozi a n'ụbọchị Tuzdee, bụkwa n'ozi nke o depụtara na iji hụ na ha amalitela ịgba mbọ ka egbochie mmadụ ibubatara ha ya bụ nje ọrịa site na mba ọzọ bata na steeti ha. Ugwu Johera kọwasị na n'agbanyekwago na onwebeghị ọrịa Ebola edekọrọ maka ya n'obodo Naịjirịa, mana otu ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka nhazi nje ọrịa nakwa mkpuchite ya agaala n'ihe ime ka o doo anya si na steeti Enugu so n'otu n'ime steeti nọ n'ihe ize ndụ maka ndị ga-eburu ọrịa bubata n'ihi ọdụ ụgbọelu nke aka n'Ebiam nke dị na steeti Enugu, bụkwa n'ebe a sịrị na ndị sitechara mba ndị ọzọ na-esite na ya bụ ọdụ ụgbọelu na-abata na steeti ahụ. Ha ji ohere akọwapụta na nke a bụ otu ọnụ ụzọ ama nke ọtụtụ ndị na-eme njem na-eji na-agara ebe ọbụla ha na-aga, ebe ọ na-arịọkwala arịrịọ ka ndị obodo ahụ gaa n'ihu na-edosa ogbe ha ụcha nakwa eme ihe ha kwesịrị ime iji hụ na ya bụ nje ọrịa agaghị efesa. Ha jikwa otu ahụ kọwasị na onye nhụta ozi metụtara na ngosipụta mmadụ ibute nje ọrịa na ọ ga-adị mma ka ọ kpọtụrụ ndị isi okpukpo bụ ndị ọdịnaka ilebara okwu ahụ anya. Ndị uwe ojii ngalaba ya na steeti Imo ekwuola na onwe dịghị eziokwu dị n'ozi ahụ na-efesa n'ugbu a n'akara nwaodide, bụ ebe a nọ na-akọwa na o nwere ụfọdụ n'ime ụlọ akwụkwọ atụrụla na ụlọ akwụkwọ Government Girls Secondary School dị na Owerri, isi obodo steeti Imo. Ọ bụ dịka ọtụtụ ndị nọ na-asịrịta onwe ha sinsinsim na ndị a sị na ọ bụ ndị Fulani Ọchịnnama tụrụla ụmụ akwụkwọ ndị a. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Henry Okoye nyere nzaghachi sị na ozi dị otu ahụ enweghị ebe o mere eme n'elu ụwa na ọ bụ ihe na-eduhie ọhanaeze, ma rịọkwa ọtụtụ ndị ka ha leghara ozi dị otu ahụ anya. Na ịnabata ozi a, kọmishọna ndị uwe ojii bụ Aldo Garaba Buso nyere ntụziaka ka onye osote onye kọmishọna gaa n'ihu ugbu a ilebakwu okwu anya, bụkwanụ onye na-ahụ maka nchekwa nke ụlọ akwụkwọ ASP Adlahi Wasị. N'otu aka ahụ, ọ kọwara ka elegharịa okwu anya nke ọma dịka otu ụlọ ọrụ ojiji ozi a na-eme ka mara na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nke dị n'ụlọ akwụkwọ ahụ nakwa ndị nkuzi dị na ya bụ ụlọ akwụkwọ onweghị ndị nke ọkọ kọrọ fọziekwa ndị ekwurula ekwuru. N'otu aka ahụ, ugbu a ha akọwala na onwedịghị ihe dịka na anaghị eme ihe kwesịrị ime n'ụlọ akwụkwọ n'ihi na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ka nọkwa n'ọrụ na-enweghị egwu na ụjọ nke dị ha. Kọmishọna ndị uwe ojii arịọla ọha na eze ka ha biko dere ji ma mụkwara anya dịka azụ ugbu a wepụ aka n'ịgbasa ozi ụgha na-abụghị eziokwu n'ihi na o nwere ike ibute ntamu nyere ndị aka ha dị ụcha. Gọọmenti nke steeti Abia akwụsịla ode akwụkwọ nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti Abia ọrụ bụ Maazị John Pedro Irokansi. A kọwara na eburu nwa amadi a ebubo na ọ bụ onye na-eme ọkwa ọrụ ya otu ọbụla o siri sọ ya. Irokansi ka a sịrị na a kwụsịrị ya ọrụ site na akwụkwọ ozi e detarala ya n'abalị 20 nke ọnwa Mee afọ anyị nọ n'ime ya, nke onye banyere aka n'ime ya bụ onye isi nyere ndị ọrụ na steeti a bụ Maazị Benson Ojikere. N'otu aka ahụ, gọọmenti gara n'ihu ịhọpụta Maazị Promise Ọnwukwe ka ọ bụrụ onye ga-amalitekwa ọrụ rụwa ọrụ ka onye ga na-arụ ọrụ n'ọkwa ọrụ nke nwa amadi akwụsịrị ọrụ ugbu a. Cheta na onye a ewetara ugbu a ka ọ bụrụ onye ga-anọchite anya nwa amadi aga na-arụchite ọrụ n'ihi nkwụsị ọrụ akwụsịrị ya, bụrụ onye osota onye direktọ nke ya bụ otu ngalaba ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Abia, bụ onye a sịrị na ọ ga na-arụ ọrụ ka ya bụ onye odeakwụkwọ ozugbo akwụsịrị onye nke ọzọ ahụ ọrụ.
n'agbanyeghị na ekwupụtachabeghị ebubo maọbụ kpọọ okwu aha ihe mere na ejiri kwụsị ịrụ kansị ọrụ, gọọmenti nke steeti Abịa nyela ntụziaka ka ya bụ ọnwụkwe malite ugbu a ị na-arụ ọrụ dịka ode akwụkwọ nke ụlọ nzukọ a. N'otu aka ahụ, ya nọ na-emekwa nnyocha gbasara ụfọdụ ihe ndị nke nyerela ntụziaka ya site n'aka ndị isi okpukpo n'ihi okwu nke iro kansi. N'otu aka ahụ, iro kansi bụ onye akọwara na ọ bụrụla onye nwere akọnuche nke ije ozi nyere steeti a, gụnyekwara ode akwụkwọ nke ụlọ nzukọ omeiwu, ebe ọ bụkwa onye tozurula oke na anọrọla n'oche n'ije ijere steeti a ozi na agba ọchịchị atọ zuru ezu nke steeti Abịa dịka ọ na-eruola afọ 16 nwa Amadi amalitere ije ozi dịka onye ọrụ.

Maazị Jera Achumba, bụkwanụ nna nke Wendy Achumba, bụ otu nwa akwụkwọ na-agụ na otu ụlọ akwụkwọ maka ihe ọmụmụ ahụike nke nursing na ụmụ Adara Obowo nke steeti Imo, akpọla gọọmenti steeti a oku ka ha biko nye ya ikpe ziri ezi n'ihi ọnwụ nke nwa ya nwaanyị. N'iji kwuo okwu nyere ndị nta akụkọ anyị nke ụlọọrụ Enyimba FM, Maazị Achumba gara n'ihu ikwupụta ọtụtụ ihe ndị nke ọ na-akọwa dịka ozi ọ kọwara gbasara nlebakwa anya n'inye ndị kpara arụ a ntaramahụhụ, ebe ọ sịrị na ọ bụ n'ihi ọnọdụ nke ime nnyochagharị bụ nke a na-eme ugbu a nyere ọnwụnwa ya bụkwanụ Wendy, onye a na-enyochakwarị ka mata ụfọdụ ihe nke so na ya bụ ọnwụ ya. N'otu aka ahụ, akpọrọkwala ndị a na-asọpụ okwu n'ime ụlọikpe. Maazị Achumba rụtụrụ aka na igbu oge ileba anya n'okwu ikpe a ga-epinye aja na garị n'ịgbapụ ikpe ọsọ, ebe ọ rịọrọ gọọmenti nke steeti a ka ha biko gaa n'ihu hụ na nwa ya nwetara ikpe ziri ezi. O ji ohere a kwupụta gbasara inye ikpe ziri ezi nyere nwa ya nwaanyị, bụkwanụ onye nke na-adịkwaghị ndụ ugbu a. N'otu aka ahụ, o kwuola sị na kemgbe ndị ezinụlọ a natara ozi maka nwa ha na obi adịbeghị ha mma, Maazị Achumba ji ohere a kọwapụta olileanya o nwere sị na iwu ga-arụrịrị ọrụ iji nye ndị kpara arụ a ezigbo ntaramahụhụ nke kwesịrị ha. Tupu ọnwụ nke nwata nwaanyị a bụ Wendy Achumba, ọ bụrụ onye ahụtara ugbu a na ọ bụ otu nwa agbọghọ nwaanyị ka kpụ ndụ ya n'ọnụ, chọrọ idebezu ihe bụ nrọ ya o nwere ịbụ onye ọrụ ahụike nke nọọsụ.

0: Ozia si na enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ikwesịrị ịbụ ezigbo nwafọ ejimọnụ.
1: Mgbagereche akụkọ ndị nke ka fọrọ afọ. N'akụkọ sitere na mba ndị ọzọ a na-eme ka mara ugbu a na mpaghara Ituri bụkwanụ nke dị na Congo ka a na-akọwa gbasara ọrịa nke Ebola. Akọwala ugbu a na emepegharịala ọnụ ụzọ ama nke usoro ojije ozi bụ nke emechiburu na oge gara aga. Emepere ya ụnyaahụ bụrụ Tuesday dịka ọ nọchara mkpụrụ ụbọchị 10 maka nchekwa nakwa ihe ndị ọzọ so ya n'azụ n'ihi ya bụ ọdụ ụgbọelu. Mba Congo ka ị pụrụ icheta na ha anọrọla na mkpamkpa ọjọọ dị egwu bụ ebe ha nwere ọtụtụ ndị sitere na ya bụ ọrịa Ebola nwụọ. Mmadụ ruru 246 n'ọgụgụ pekà mpe nakwa ndị sitere na Uganda ka sịrị na ha nwụọla n'ihi ya bụ ọrịa nke Ebola. Nke a bụ site n'ozi nke otu ọrụ ahụike nke Afrika wepụtara bụ ndị nke Afrika CDC. N'ọnwa Mee abalị 23 ka ị pụrụ icheta na ndị isi okpukpo kwụsịrị ọrụ dị iche iche nke ụgbọelu na-eme njem na-efepụgasị na mpaghara ọdụ ụgbọelu nke dị na Bunei, bụkwa n'isi obodo nke ya bụ Ituri. Ya bụ nkwụsịtụ ụgbọelu ndị a akwụsịrị na mba Congo ka emechara ugbu a mepegharịa ka ha malitekwa ọrụ ha. Ọ bụ dịka ndị ọrụ ahụike nakwa ọtụtụ ndị nhazi nke njem ụgbọelu na-akọwala na ha edoziela ụfọdụ ọnọdụ kwesịrịlanụ ka ha dozie. Minista na-ahụ maka ahụike bụ Samuel Ruga Kamba gara n'iri kwupụta na ha elebawala anya n'ọnọdụ ha ga-eji kpuchite ndị na-eme njem ka ha ghara ịdaba na ya bụ aka iburu nje ọrịa. N'ụbọchị Tuesday, ngalaba ministri na-ahụ maka ndị na-eme njem site n'aka ndị isi okpukpo ha kọwapụtara gbasara nnyochagharị nke ndị na-abatanụ nakwa ndị nke na-apụ apụ gbasara ihe ndị ahụtara nke ga-enye aka maka izi iji hụ na a ga-enwe ezi nchekwa nakwa mkpuchite kwesịrị ekwesị na ndị na-abanye n'ụgbọelu nke mba ahụ bụ Congo. N'akụkọ maka azụmahịa, ụlọ ọba ego etiti nke obodo Naịjirịa bụ CBN ugbu a ekegharịala ọkwa ọrụ nyere mmadụ 4 bụkwanụ ndị osota na ụlọ ọba ego a. Ya bụ ọkwa ọrụ ndị a ekegharịrị malitere dịwa ire n'abalị mbụ nke ọnwa Juun a nke afọ anyị nọ n'ime ya, dịka nke a metụtara ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ebe ụlọ ọba ego CBN na-edepụtakwala aha ndị nke ebugharịrị ọkwa ọrụ ha n'akara webụsaịtị ha ugbu a bụ nke edepụtara ozi ya n'ụbọchị Mọnde ka onye ọbụla mara nke o ji n'aka. N'iji gbanwee ọtụtụ ọkwa ọrụ, Philip Ikeazọ ka a sịrị na ọ ga-amalite ezi ọrụ ugbu a bụrụ onye ga na-arụ ka onye ga na-ahụ maka ụkpụrụ nke ọrụ ojije ozi nke ụlọ ọba ego ahụ ebe ọ ga-anọchi anya nke Dọkịta Muhammad Abdullahi bụ onye ga-ahapụ ọkwa ọrụ a gaa n'ọkwa ọrụ ọzọ. Abdullahi ka sịrị na ọ ga-abụ onye nhazi nke usoro ojije ozi nke ya bụ ụlọ ọba ego CBN, bụkwanụ onye akọwara na ọ ga-anọchi anya nke onye bụ osota na ya bụ ngalaba okwu ego bụ MM Usoro, ebe nwa amadi nke a ga-azọpụ ụkwụ ịnọchite anya nke Lamido Yaguda bụ onye nke na-arụ ọrụ ka usoro ojije ozi nke ịhụ maka okwu ego na ya bụ ụlọ ọba ego etiti siri dị. Site n'ozi nke ya bụ otu ụlọ ọrụ CBN wepụtara, ha kọwara na a na-atụ anya na nke a ugbu a ga-ekesi ajụjụ n'ike ka ndị a hụ ọrụ ndị nke tụrụ ahụ n'obu ga-enye aka ka ndị ụlọ ọba ego CBN rụọ ọrụ nke kwesịrịla ekwesị n'ihi na ha abụkwalala ndị nwere n'akọnuche zuru oke nakwa akọnuche ịwọ nkọ iji hụ na a kwalitere okwu akụnụba nakwa okwu ngalaba ego nke obodo Naịjirịa. N'akụkọ maka azụmahịa ahụ bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe, mana tupu anyị apechie kpamkpam nọrọkwa n'isiokwu ndị ahụ anyị wetere gị na mbụ. A gwara m gị na onyeisiala Bola Tinubu alọtaghachila Abuja ugbu a bụ isi obodo Naịjirịa dịka ọ gachara ihe omume Sala nke hiri odo na steeti Lagos. Ebe m kọwakwara gị na otu jikọtara ndị okpukperechi Kraịst n'obodo Naịjirịa bụ ndị Kan ekwupụtala mkpụrụ ụbọchị 3 dịka ụbọchị iri uju, bụkwanụ nke a ga-eme gbasara ndị nke larala mmụọ n'ike n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa nke obodo Naịjirịa. Anyị kọkwara gị na nna nke onye gburu nwa ya na-agụ akwụkwọ na steeti Imo na-akpọ oku ka gọọmenti steeti Abia biko nye ya ikpe ziri ezi maka ọnwụ nwa ya nwaanyị gburu egbu. Eji m ohere a bụrụ ebe ekele na-ebugara Devora Odiba, bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee, ebe onye zitere n'ọnụ ya wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo na mgbe ehihie a, bụ m Clinton Obidaya. Onye ọma m imeela maka ige ntị, ndeewo.
0: Tokata gị jụọ ma onwe nyi mba 94.3 FM nke a karịrị redio. Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyi mba 94.3 FM Tukwes.

ka ọ bụ nke ọjọọ, ọ bụ ihe ị ga-ajụzi onwe gị. Ụfọdụ ndị eleela ihe nzuzo abụrụ ihe ọjọọ ka ha na-ezokpo ezokpo ezokpo, ya emechaa ọ fụtala ihe. Ya mere onye ahụ amazigwa ma ọ bụ ya gbuo onwe ya ma ọ bụ ya hapụ onwe ya. Ọtụtụ ndị kwa abụrụ nke ọma ka ha na-eme gịnị, ka ha na-ezo. Mgbe ọ pụtakwara ihe eleme anya, onye nọ n'akụkụ hụrụ na ọ bụ ihe ọma, esoro me gịnị, ṅụrịa. Ya mere biko mata na mgbe ọbụla ejidere onye ohi, ma ndị wu onye ndị ohi ma ndị na-awụghị ndị ohi na-eso ebi ya aka n'isi. Ma na-ekele gị maka isonyere anyị na mgbe ehihie. Ya gaziere gị dede, ya gaziere gị daa, batawa ka anyị na gị nọrịa. Eji m aka na ha arụ n'ọrụ gị, na-agbakwa mbọ, na-agbasikwa ya ike. Mata na eji nụ gị akpọ obi enwe ego. Maka na ọ bụrụ na a na-eji akpọ obi enwe ego eziokwu eziokwu, ma ndị niile eji akpọ obi ma ha evutesiala ego abụcha nke ha gburu nke anyị. Ya bụ n'olu m ekele gị, papa ugwu, olu m ekele gị, ezi oyi m hụrụ n'anya m ji eme ọnụ. Batawa n'ọnụ ụzọ ama emeghela o. Akara ekwentị ị ga-eji kpọbata bụ 0808062 3386, ma ọkwanụ ị were nke a bụ 0801 3762 5453. Were depụtara anyị ozi na WhatsApp anyị. Gaa n'ihu ị na-esonyere anyị n'ebe ọbụla sitere na n'olu anyị na mba ụwa. Chetakwa na ị pụrụ igere anyị, ọ bụnarị ya bụrụ na ị nọghị na Naịjirịa, ị nọ na mba Amerịka maọbụ UK maọbụ Canada maọbụ mba ndị ọzọ dị iche. Ị pụrụ ịgbanye ya na enyi mba 94.3 site na iji ya bụ redio gadin gị. Nwee ike na ịga anyị na na-aga aga. Ndị ka anyị no. Mikwefu memegiri mekwechitarawo. Ọ dị mma, ọnụ ụzọ ama emeghela na mgbe ụtụtụ a, batawa ka anyị na mgbe ehihie a, biko batawa ka anyị na gị abụọ nwee ike nọrịa.

0: Abonye kani mehero no zama e hello. Ndewo ya gazere ki kedu ki mere na mbe hi hai. Adamu ma grace star player. Wanyi pari odi ya. Nso ba de ye no. Kedu ka em na ni hi na eku ga ni hu kedu ka ihe ni ne siri na aga na ebe ahi nu ugbu a. Ewo ikuku awozige ka nye geri ala ehihie ka ọcha ke. Abụ onye ndị kụrụ anyị akala ọlụ ụzọ amala ihe. Ikuku biko hafụ anyị aka. Msi gịnị ikuku hafụ anyị aka o. Onye na-akụrụ anyị aka ya ehi, halo. Ọ dị mma ndị ewo Grace star player.
1: Ọ dị mma.
0: Ndewo. Ndewo, ndewo, anụ na m ihe kwuru.

0: Abonye na-akụrụ anyị aka ị. Halo? Babu ukwu, ndewo. Ọ dị mma, dede anyị ma, ndewo. Kedu ka ị mere na ehihie a?
1: Ehihie ọma.
0: Ndewo, ehihie ọma.
1: Ndị afọ mma na nwa afọ ọjọ dị ọjọ maka dị na-ama. Ị ma na ọba gbara obi agbara ụzọ.
0: Otu a.
1: Chineke gbara ụzọ.
0: Onye na-adọrọ gị? Mụwa na-adọrọ gị mmiri. Owe mmiri m na-adọ. Eo, Chineke m. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ gaghị adị ka enyi mba. Ya mekwara gị, ndewo. Ya gaziere gị.

oge eruola o maka ileba anya n'ihe anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ nke taa na obodo anyị bụ Naịjirịa. Dịka anyị zabatarala okwu onye na n'olu ya bụ mo Clinton Obidaya, anyị ga-eji ije nganga lewe anya n'akwụkwọ akụkọ ndị nke anyị hụtara na nke taa. Mana kwa n'ezie na ọ bụrụ na anyị agụpụtachara gị akụkọ ndị a, n'ohere ga-adịkwara gị iji bịa sonyere n'itinye ọnụ n'isiokwu ndị nke metụtara gị. Na ya bụ oge akụkọ agbaala nke ehihie taa, anyị nwere akwụkwọ akụkọ dị iche iche: Punch, Daily Post, Vanguard, The Nation, anyị jicha ha n'aka, nakwa akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ na ndị ọzọ. Ọ dị mma, n'egbughị oge anyị ga-amalite iwere akwụkwọ akụkọ ndị nke ozi ya rutere anyị aka n'ime ya taa. A na-eme ka mara ugbu a na ya bụ ụgbọ oloko ya bụ nụ treni wa agalaga ga kwụọ Toyota Sienna n'okporo ụzọ sitere Aba, nke abụọ na Abowere Road na steeti Abia. Dịka akọwara ugbu a na onweghị ndị nwụrụnụ na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ, asị na okporo na ụgbọ oloko kwụrụ otu ụgbọala Sienna. Mana ekele dịrị Chineke na onweghị onye larala mmụọ n'ike, ndị akpọtụrụ na Aba anyị nọ n'ime ya. N'akwụkwọ akụkọ The Nation ka m na-eleba anya n'ahụ ozi, Donald Duke bụ ezigbo onye nwere ngwa ọlụ nakwa ihe ọ ga-ewe iji tụgharịa obodo Naịjirịa maka ọnọdụ dị mma. Ee, no. Ya bụ na ọ bụrụ na nwa amadi a bụrụ onye a ga-enye ohere si ngwa lee Naịjirịa, mee Naịjirịa ihe chọrọ ime ya dị mma, Naịjirịa ga-adịkwa mma. Onye na-ekwu nke ọ bụ Yusuf Dati, dede anyị Baba Ahmed na-ekwufute nke ehi. Ya bụ onye soro Peter Obi zọọkwa n'oge gara aga, bụrụ osota ya na-akọwa osi na obodo anyị bụ Naịjirịa bụ kwanụ obodo nke Donald Duke. Ọ bụrụ na asị ka akpọbata ya na ọ ga-enye aka maka ya. Ndị mmawa onyeisi ala nke mba Amerika bụ Donald Trump ekwuola si ọ bụ eziokwu, ọ bụ ihe m kwuru. Ekwuru m na Prime Minister nke mba Israel bụ Benjamin Netanyahu na nwoke ahụ na ọ dị ka ọ na-awị ara. Ọ dị ka ọmụwere otu isi siri na-eme ya skọskọ. Peter Obi ejighị m ụgwọ. Esonyerela m ya na ntuliaka elu 2023 n'ihi obi ebere m nwere n'ebe ọ nọ. Dati Baba Ahmed na-ekwupụta nke a, bụ na onye ahụ ya na Peter Obi soro n'ọsọ, bụrụ osota onye zọrọ ọkwa onye isi ala nyere Peter Obi. Ọ sị na Peter Obi ejighị ya ụgwọ, na ya sonyerela Peter Obi ịbụ osota ya mgbe ahụ emere ntuliaka elu 2023 n'ihi obi ebere o nwere n'ebe Peter Obi nọ. Dati Baba Ahmed na-ekwu nke a. A na-akọwa ugbu a na ndị ọkpa egbe atọrọla nwanne nwaanyị nke Adelabu, ya bụ minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'obodo Naịjirịa. Nwanne ya nwaanyị ugbu a ndị ọkpa egbe atọrọla ya, nakwa ụmụ ejima ya abụọ bụkwa na ụmụ nwoke na Ibadan, isi obodo steeti Oyo, ndị ugbu a nọ n'aka ndị ntọ, n'aka ndị ọkpa egbe na-ehizi anya mmiri. Ya bụ nwanne nwaanyị nke Adelabu nakwa ụmụ ejima ya abụọ bụ ụmụ nwoke na steeti Oyo ka nke akpọtụrụ. Ime njem njegharị iwe anyị agaghị anabata ya na steeti Lagos. Otu nwoke na-adọ aka na ntị maka ndị na-eme njem njegharị iwe n'ihi ụmụntakịrị atọrọ na steeti Oyo. A sị unu gakwara ihe a niile unu na-aga ịhụrụ steeti Lagos, anyị agadịghị anabata unu. Ma ọlị. Ọ dịkwa egwu otu onye akwụgbuola onwe ya na steeti Imo n'ihi na ndị nke Arsenal ha ihe bọọlụ a na-ekwu okwu ya. Eziokwu, amaghị m ihe a ga-akpọ nke akpọ.
Kabolo.

na akọwa na nwa amadi a gara aga gbuo onwe ya maka na ndị nke Arsenal ha nwere ka ha siri daa ya bụ egwuregwu. Ya gaga were ihe kwụgbuo onwe ya. Ya bụ ịdị ndụ ma ịdịghị ndụ, bọọlụ ka na-aga n'ihu. Ọkwanụ nke na-ekwesị dịghị ekwesị ịnụ anụ na ntị maka egwuregwu. Onye jikwala ihe niile ọ na-ahụ were tinye n'egwuregwu. Ya bụ na ozi na-erute anyị aka kọwara na steeti Imo n'ihi mmeri emeriri ndị nke Arsenal, na otu onye gburu onwe ya bụ onye ahụkwara nọ. Ya bụ na Amaka Ọhịa Ubi Owerri West nke dị na steeti Imo, maka na ọ dịka ọha na ndị ọbụ Paris Saint Germain Jame gbara bọọlụ ahụ na ha ma ndị na ndị ha na ha soro ya, ọ amadi edulu onwe ya mmụọ n'ike.

dị mma ka m na-ahụ nke mere nụ na steeti Imo, ka m gawakwara ahụ nke mere na steeti Anambra. Na otu nwokorobịa bụkwa onye kpụ ndụ ya n'ọnụ o anwụnyụọla anya ugbu a. Na nwokorobịa anwụnyụọkwala anya o, a na-akọkwa ihe a na-akọ echere maọbụ egwuregwu maka bọọlụ kwa. Na steeti Anambra ka nke ahụ kpọdụrụ ya bụ na anatala ozi na mmadụ ole mmadụ abụọ nwụrụ n'ahụ maka bọọlụ. Bọọlụ si bọọlụ asị gị nke onye nke a wụ na o nwere mwakpo nke obi bụ ihe mere na o jiri nwụọ. Sonyere m ka anyị gawa n'akwụkwọ akụkọ Standard Times na mgbe ehihie a. Ya bụ kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti Imo, ọ gwala ya bụ onye ụkọchukwu dọọ ya aka na ntị maka ịgwa ụmụakwụkwọ si ha gbusa n'ikpere n'ala. Kedu ihe mere na ị ga-eji si ụmụakwụkwọ gbusa ikpere n'ala? Nke a ka kọmishọna ndị kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti Imo na-ekwu ugbu a nyere otu onye ụkọchukwu. Ọka nkuzi bụ Imo Molen gara n'iru ugbu a iwepụta ụgbọala SUG, ya bụ ụgbọala bọọsụ, nye ndị nke ụlọ akwụkwọ Uni Abuja. Unu ekwekwala ihe dị ka ịzụ vootu. Onye ọbụla bụ onye ndu ọjọọ nke unu na-achọghị, werenụ vootu chụpụ ya n'oche. Unu were vootu chụpụ ya n'oche. Onye na-ekwu nke a ọ bụ Rotimi Makinde na-ekwu onye ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ka onye ọbụla hakwara ire vootu ya. Onye erekwala vootu ya o. Ahụkwala m ozi ọzọ o na steeti Anambra o, bebe a na-akọwa ugbu a na otu onye Arsenal ndị bọọlụ kwenu o na nwa amadi anwụọla. Onye akpọrọ Maazị Chibuzọ Nzediegwu, onye bụkwa na onye otu nke Arsenal, ndị Arsenal Football Club, bụkwara onye na-akwado ha sitere na Umudieleke Umoru dị na Uga kpọmkwem n'ọchịchị kansụl Agụata nke steeti Anambra, bụ onye a sị na ọ lara mmụọ n'ike n'ihi mgbachi obi n'egwuregwu UEFA Champions League nke ikpeazụ ha na ndị nke Paris Saint-Germain gbara PSG. Ya bụ na nwa amadi ya nọ ebe ọ nọ na-ele ihe daa maka obi nkoropụ nke egwuregwu, eburu ya gawazie ụlọ ọgwụ. Anaka ihe a na-akọ ọ nwụọla. Ndị dọkịta si na ọ laala na ọ nwụọla. Ya bụ na nwa amadi ugbu a ahapụla nwunye ya wụọla onye isi nwaanyị isi mkpe. Mama ya awọzie onye na-enwekwaghị nwa. Ya bụ nwa ya nwoke anwụnahụla ya, nakwa ụmụntakịrị ndị nke ọ ka mụrụ amụ na ụmụnne ya ndị ọzọ ọ hapụla ha ugbu a nwụọ. Ya bụ na nwunye ya ugbu a wọziela onye nwaanyị si mkpe. Mama ya agbarala aka nwa, ebe ụmụ nke nwoke mụtara ugbu a nọzi na-azazi ndị papa ha na-adịzikwaghị ndụ maka egwuregwu. O ya o, nsogbu ụwa ha kwa ka ukwu nkwu o. Chineke mere ụmụ gị ebere. Ihe anya na-ahụ n'elu ụwa kene. Site n'akwụkwọ akụkọ Standard Times ka m na-ahụ nka ugbu a, ogene na afịọ. Ya bụrụ na anyị agaghị ekpuchite ndụ nke ụmụ akwụkwọ bụ ụmụntakịrị, anyị na-ala adịmnihu nke obodo Naịjirịa n'iyi. Ya bụrụ na anyị agaghị ekpuchite ndụ nke ụmụntakịrị bụ ụmụ akwụkwọ, anyị na-ala adịmnihu nke obodo Naịjirịa n'iyi. Akpabio na-ekwu nke ugbu a. Gosili Akpabio kwuru sị na ọ bụrụ na agaghị ekpuchiteli ndụ ụmụntakịrị ụmụ akwụkwọ, na nke a pụtara na ihe a na-asị ndị ga-anọchi anya Naịjirịa echi na na-ala ya bụ adịm na mma ha na ihe metụtara ha n'iyi. Nke a ka Gosili Akpabio na-akwa akwa arịrị ugbu a. Maka ntinyekele afọ 2027 ịtụkwanụ vootu megide Tinubu, ọ bụ ihe ọjọọ nyere m, maka na Tinubu bụ ọga anyị nwoke.
aka na chi state delta na-ekwupute nka ugbu a. Ya bụ na aka na chi state delta bụkwanụ dede anyị Sherif Oborovuori, ọ sịrị na ịtụ vootu megide Tinubu bụ ezigbo arụ na ọ dị ka ebe a na-eri mmadụ amụsu, n'ihi na Tinubu na ọ bụ ọgụ ha nwoke. Nke a ka nwa amadi a na-ekwupute ugbu a. Mgbasanyere m ka anyị bawazie n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust, akpabio ekwuola okwu bụ onye isi oche nke ụlọ nzukọ. Anyị na-agba mbọ ka anyị hụ otu a ga-eji weghachi ọbụnarị akwụkwọ eji azọ ntuliaka elu nyere ndị omeiwu bụ ndị dara ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ha. Nsogbu ụwa a na-akọ n'akụkọ. Ya bụ onye omeiwu nke dara ntuliaka elu ime ụlọ Godswill Akpabiose na ha na-agba mbọ ịhụ na a ga-ele otu a ga-eji nyeghachi ha akwụkwọ ahụ ma ị dara ada ọrụ na ị dara ntuliaka elu ime ụlọ. Ka mara otu a ga-eji wetachiri gị akwụkwọ gị ka inwe ike kuliekwa ma mee ihe. N'ezie, lekwa pati APC na ndị ndu ha na-achị obodo a gwa ha okwu. Ọ bụghị Jonathan ka ị ga na-emepe ọnụ na-agba udukoro okwu ọjọọ na-ekwu. Pati PDP na-agwa Kiyamo si Kiyamo dụọ ndị pati APC na ndị gọọmenti ha ọdụ. Ọ bụghị Jonathan ka ị ga na-ajụ ajụjụ shinshinshin chọrọ ịwụfụta ya ọnụ. Ọ dị mma maka Kingsley Chinda nke a na-akọwa ugbu a na ọ bụ onwe ike na ọrụọ ya aka si dede bịanụ bịa zụọ ọkwa. N'oge na-adịghị anya e nwekwara ike ịgụgharị steeti Rivers aha. Ihe a ga na-akpọzi ya bụ onwe ike steeti. Onye na-ekwu nke ọ bụ Babafemi Ojodu na-ekwu nke a. Ọ sị na ebe ọ bụ na onwe ike na-emezi ka chi na steeti Rivers, n'oge na-adịkwa anya ha nwekwara ike nabata ka a gụgharịa steeti Rivers aha ka steeti Rivers zawazie nwee ike steeti. Nke a ka ha na-ekwupụta ugbu a. Ọ dịkwa egwu a na-akọwa ugbu a na otu nwaanyị bụ onye na-ere mkpụrụ ọgwụ ndị famasi ndị a tụọla ya mkpọrọ afọ asatọ zuru ezu na Kalaba maka gịnị? Ọ daala iwu site n'inwekwa ma ụmụ ọrụ ndị na-amụ ya ọrụ n'aka na-enye ọgwụ. Ha na-amakwanụgo otu esi enye ya ikikere na-adịghị ha n'aka. Ya bụ na atụrụ nwaanyị ya mkpọrọ afọ asatọ ka ọ gaa ebe ahụ gaga nọrịtụkwa n'ile m anya nyanatụ esi ndị ka anyị esi ọ n'ebe anyị amaghị m. A na-akọwa ugbu a na naanị n'ọnwa atọ ụlọ ọrụ na-ekesa ọkụ n'obodo Naịjirịa nwetere ijeri naira 600. N'agbanyekwago na o nwere mgbe ọkụ na-adị na mgbe ọkụ na-anaghị adị, ihe a bụ ego ha nwetere. Adebayo agwala ọchịchị etiti si nyenụ ndị isi ọrụ nchekwa mkpụrụ ụbọchị 30 ka ha kwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo Naịjirịa. Ma ọ bụghị ya, chụọ ha n'ọrụ. Ma ọ bụghị ya, unu chụọ ha n'ọrụ. Nke a ka ọ na-agwa gọọmenti etiti ugbu a. Unu lekwekwe nsogbu na Isaac Fayose akpọọla nwanne ya nwoke oku, bụkwa n'aka chiburu steeti Ekiti Ayo Fayose, n'akwụkwọ ozi ihe ndị nke o kwuru maka ụmụ akwụkwọ atọrọla na steeti Oyo. Ọ dị mma cheta na aka chiburu steeti Ekiti n'oge a nọ na-agba ya ajụjụ ọnụ n'ụlọ ọrụ Channels TV gara n'iru igbo ebubo na aka na chi steeti Oyo bụ Seyi Makinde n'aka ya dị na ịtọrọ ụmụ akwụkwọ a. Ihe a wee vuvu ovoro ụmụ akwụkwọ 42 na ndị nkuzi a, na ọ chọkwara na iji ya nyere Tinubu aja na garị ka Tinubu zawazie onye ọjọọ. Mana nwanne ya nwoke bụ Isaac Fayose anụla okwu nwanne ya nwoke bụkwanụ Ayo Fayose kwuru ya si ya dede lọwa okwu na ikwuru lọwa sụkwa ikwufe edela ụzọkwala ukwu mango zụkwawala mango maka evuvo okenye ivoro. A na-eme ka mara na ndị ọkpa egbe awakpola ụgbọala nke onye isi ọrụ ya bụ onye chief of staff nke Soludo ma gbuo ndị uwe ojii na ndị ọzọ.
ozi na-erute anyị aka na-eme ka anyị mara na ndị ọkpọ egbe wakpuru ụgbọala nke onyeisi ọrụ na steeti Anambra na-eche ozi na okpuru ọchịchị nke Soludo, gbagbuo ndị uwe ojii abụọ na mmadụ anọ ndị ọzọ bụ ndị nke agbagburula agbagbu. Ihe a mere na elekere itoolu nke anyasị ụbọchị Sọnde bụ mgbe ndị ọkpọ egbe ndị a sonwara ụgbọala nwa amadi abụkwanụ Ben Nwankwọ, bụ onye aka họpụtara n'ọrụ ọhụrụ n'ọchịchị Charles Soludo. Anyị na-asị ka mkpụrụ obi ndị a nwụrụ n'anwụ ka o zuru ike n'udo. Amen. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ nke awo na ya bụ akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka m na-ahụkwa nke a. Amen. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ nke awo na ya bụ akwụkwọ akụkọ

N'eziokwu, maka ndị atọrọla na steeti Oyo, oge eruola mgbe a ga-elebara ọgbaghara na Naịjirịa anya. Ọ bụghị ya na-ekwu ihe na-emenụ, ọtụtụ n'ime anya na-ekwu ndọrọ ọchịchị. Nke a ka Makinde na-ekwu nke a. Ọ sịrị na oge eruola mgbe a ga-eji lebara ọgbaghara dị na Naịjirịa anya. Na ọ bụghị ikwu okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị o, ọ bụghị ihe a na-akọ maka ya o, biko nuo. Nke a ka ọ na-ekwu ugbu a. Emeka Ike bụ onye na-eme ejije. Nke a na-akọ ugbu a na nnyocha nke INEC na-eme ehipụtala, bụkwanụ nke metụtara na onye nkwado nyere Nweke bụ Lere Olayinka. Emeka Ike na agwa Lere Olayinka n'okwu si ya, gịnị mere iji gaa na Nebia bukwere ya na-agbakwa n'anwụ? Ya bụ ozi nke aka m, ozi dịrị m ka iji na-agbasara ọha n'eze. Dịka nwa amadi ya bụ Lere Olayinka kwupụtara si na Emeka Ike debanyere aha na steeti Imo, bịazi ugbu a bịa degharịkwa aha, na-achọzi ịzọ ọkwa ịbụ onye omeiwu etiti ga-anọchite anya ndị nke Abuja n'ụlọ nzukọ. Emeka Ike anakwala na agwala ya dede anyị Lere na-agwa ya okwu ndị nke o kwesịrị ịnụ. Gịnị mere o ji were akụkọ nzuzo ya na-agbasara ọha n'eze?

0: Madi mma na Daily Post ka mbabara ugbu a. Ana ma hu na mmadụ anọbu ndị otu ọla ọbalaga asị na aka ha dị n'igbu ndị mmadụ na ụlọ ụka Owo Catholic Church. Aga eme gịnị? Aga kwugbu ha n'elu ugbu a. Ndị otu ọla ọbalaga atọrọla nwanne nwaanyị nke onye bụrụ minista n'ọchịchị Tinubu, bụkwanụ nwanne nwaanyị nke Adelabu, nakwa ụmụ ejima ya abụọ bụ ndị nwoke atọrọla ha na Ibadan nke isi obodo steeti Oyo ugbu a. Eziokwu nwere otu echiche ahụ na ihe metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị. Eyo Wada na-agwa ụmụ nwaanyị maka isonyere na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ụlọ ọrụ INEC gara kpọwa okwe ntuliaka elu n'elekere anọ nke isi ụtụtụ. Ihe a bụ agwa ohi. Ọ bụ ihe ha kpara. Dati Baba Ahmed na-ekwu nke a hoo ha. Nke a ka ha na-ekwupụta ugbu a. Maka ntuliaka elu 2027, ndị mpaghara ugwu ga-atụnyere Tinubu vootu iji hụ na eziokwu na ọ gakwukwara n'ihu ma nyekwa ha ohere ịchị n'afọ 2031 ma ọ bụrụ na Tinubu achịcha. Nke a ka onye bụrụ onye ACF bụkwanụ Anthony Sani na-ekwupụta ugbu a. Maka ntuliaka elu 2027, ekwesịrị ikele pati PDP maka ịkpọpụta Goodluck Jonathan ka ọ bịa napụta obodo Naịjirịa. Otu onye omeiwu sitere Bayelsa bụ Abadi na-ekwupụta nke a ugbu a. Ekwesịrị ikele PDP maka ịkpọpụta Adedanyi Jonathan si ya bịa napụta Naịjirịa. Maka ndị atọrọla na steeti Oyo, napụtanụ ndị atọrọla ugbu a, ma ọ bụghị ya unu adaala ụdị ka ọchịchị. Atiku na-agwa Tinubu na ọchịchị ya akụọla afọ n'ala dịka ọ na-ebi owu. Otu jikọtara ụmụ akwụkwọ bụnụ ndị Nansị kwupụtara mkpụrụ ụbọchị atọ ha ga-eji mee njem jegharị iwe na steeti Borno maka ụmụ akwụkwọ atọrọkwara atọrọ. Onweghị mgbe ụkọchukwu bụnụ Adeboye mere njem jegharị iwe na ọchịchị nke Jonathan. Apostle Johnson Suleiman na-ekwufute nke a maka ndị na-ekwu ihe a. Akọwala na otu nwatakịrị gbara afọ 15 ka e gburu ugbu a n'ihi nri ebe a nọ na-adọ nri na steeti Kano. Ndị uwe ojii abọpụtala ozu ndị nke eliri n'ala, bụkwanụ ndị asịrị na akwụchakwara ụgwọ mgbara isi maka ha. Ndị Naira 11 gbuo ha, lie ha. Abọpụtala ozu ndị ugbu a. Enwekwa m ike iji anya m ahụ ụzọ Fuji Star Remi Oluko na-ebe akwa ugbu a maka ọrịa glaucoma. Glaucoma na-akpa ya aka ọjọọ. Ọ dị mma, ndị a weburu akụkọ ndị nke m hụtara na ya bụ ihu akwụkwọ akụkọ ndị a. Ohere dịra gị ugbu a n'isonyere anyị. Ndị webatara anyị ọkpụkpọ oku gị. Akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 0808962386. Maọbụ gị kpọọ nke a bụ 0817625453. Chetakwa na ị pụrụ iji ya debatara anyị ozi na WhatsApp anyị ka anyị na gị nwee ike were ya darịta ntị. Ọ dị mma nke ahụ apụọla, biko gbalịa ka ịkpọghachi nụ ka anyị were onye nke a. Halo, Enyiama, kedu ka ị mere? Ngọ ya gaziere gị nụ, gaa n'ihu.
1: Ụmụaka anyị ebe ahụ, ọ dị ya, ha mere 17 days, almost 18 days. Ụmụaka anyị ebe ahụ, ha kọrọ ọgbọ ele anụ nnọọ, gbaa ole akpa wa ha kpọtụ ụmụaka ebe a ha nọ. Ha kọrọ ọgbọ ego maka 2027, ha kọrọ ọgbọ 2028. Anyị agaghị na alụrụ ya n'ọkụ n'ọkụ, ọ ghara ịgbụsị anyị ure, maka na anyị iri cheta anyị ga-eripa nke echi. Ọ bụ onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama. Halo! Ehihie ọma ya gaziere gị nụ. Halo! Ọ gịnị na-akpọta ihe? Halo!
0: Ọ dị egwu.
1: Akpụkpọ okwu nke taa, eziokwu, amaghị m ihe na-eme nụ. Halo!
2: Mmadụ kedu n'ụtụtụ ehihie ọma.
1: Ehihie ọma, kedu ka ị mere?
2: Ndị ọdị, mma Joseph Adịsha dị n'otu ikpe mara eziokwu.
1: Ndewo.
2: Ọkwa ịhụrụ na a tụrụla nwanne nwaanyị Adelabu na ụmụ nwoke ya abụọ.
1: Nke
2: gosi na ntọrọ agbagowego n'ebe ọ dị elu, nke gosi na ntọrọ adịwago n'isi njedewe. Maka na ama m na mgbe bido na-abakwa ndị ukwu a na ha ga-abịazi amazi na nna ihe ya na-afụ ụmụ ogbenye ụfụ emetụwala ha, and ha ga-ewepụtazi onwe ha ịhụ na nna a ga-akwa echiwa ihe a. Mgbe a ga-enwe obi ga tụrụkwuo nwanne nwaanyị abụla Adelabu na ụmụ ya abụọ, Adelabu ga-apụta n'ugbu a chọwa n'otu ụmụ ya ụmụnne na nwanne ya nwaanyị si apụta. Nke wee na-egosiwa ya na nna ọkụ iwuwo nwoke ahụ sị na n'obodo Lagos na ọnwụ na-agawa ngagharị iwe maka ụmụntakịrị ya eji eji zapụtakwa n'obodo Lagos. Ekwesịrị ileghara nwoke ha anya, o kwesịrị ileruo ya anya, nwa ama aka ya ọdị na ụmụazị ha na-atọrọ. O ji wee sị na nna ha abatakwala ebe
1: ahụ. Ọ dị mma, ndewo. Ya gasịrị gị nụla nsogbu ụwa ha kpaka ukwu nkụ. Halo! Ọ bụ onye na-akụ aka n'ụzọ ọkpụkpọ oku gị apụọla, gbalịa ka ịkpọghachi nụ.

ị na-akwa aka n'ọnụ ụzọ ama. Halo, ndewo, ya gaziere gị enu. Nke ha apụọla, mkpali aka ịkpọghachi elu.

0: bụ onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama anyị. Halo, ehihie ma kwara gị mma, ndewo. Ọnwa ọhụrụ ọma nye gị, ndewo. Double L dada na sitere ebere ọmụma, ndewo. Gaa n'ihu.
1: Maazị Clinton, ana m agwa ndị a na-ekwu kpọpụta Goodluck. Ogwe ka wee wepụta ka Goodluck kwadowe. Anyakwala Goodluck nsogbu ọzọ. Ka a gaa, ana kwa m eme ka ndị were dị ịtụ anya na-ekwu ka o tele nkwuoro maka nchekwa. Na nchekwa bụ ọrụ dịrị mmadụ niile. Ọrụ nchekwa bụ nke Tinubu. Tinubu chọrọ onye gị chekwa ya. Ndị afọ ka o ji echekwa gị. Anyị saa na anya anyị mmiri. Lebara ndị nri anyị anya. Ndị sịla mmadụ ibe wa agaghị ịṅụ mmiri dowe.
0: Moriko.
1: So ka e lebara wa anya.
0: Ọ dị mma.
1: Ebe ọ nọ ọjọọ ọjọọ.
0: Ọ dị mma.
1: N'ihi na ọ dị mkpa ahụ. Onye hụrụ ọjọọ ya bụ ọha ọjọọ.
0: Ọjọọ. Ndewo. Ya gasịrị gị enola Double L dada n'ọkọ ma sitere ebere ọmụma.

0: Kani mehiro no zama hello.
1: Hey yamao.
0: Ndewe hi amanye gi oke kimere.
1: Hey yamane mo.
0: Ndewe ya gazere ke papu ku o.
1: Abam mzono ekwejo kwesh mu pata ko tori we nako.
0: Ah de ma nzenze.
1: Demu tori ku bu na America. He mo osi so. Aporta ma azin na mudu ku kan. Because ine udika umpagwa na pagundi ku. Ndi bu mo Biafra. Ma azin na mudu ku kan be na gba yin ke be zoku. Ye le wuta ndi Nigeria na yin na chi nwere onwa. She bought them as in the Murica, my young, who has been your permission kind of all my because Nigeria won.
0: They were. Adema, Amurumozigi, Danella, Ugumaco, Dewo Maka, Eastern Yerani, Yagazirigi, not talking or go Uche, Dewo. Adema yabo Danielo uwe ugu wako isitere na UK ne lekiranya ebo guche site kwarano na China ne lekiranya ndewo ya gazire geno kanyi wero okpukpo okonye nka hello ya makwara ge mao ndewo
2: ala mbika ka chimako eke ewaga na isitere umu obume hingwa so wahu na makwara ge mao
0: iseo ya makwara ge meno wagana wagana
2: Epimchoro, iti donumbo, ihe mbasara ike raisi aneke, andi ike sinde, eke atro na umu hana di imo ahia. Iso tumbura apake mbo pachi atro na urute bugu aneke na raisi. Asa mma obo raisi mbo, nto hapo aga au ime tato hapo mondia. Ndi obo, ndi nacho obo dena jide, kude kari ala raisi, lara, hendo ote udea, ate disipu ndo wende eche. Omo takre kidnapper wano di moi ha de to te cha to hapo wa ne ko rice wo de wa rice ta hapo hapo hapo ta cho mo takre nde wo no di moi ha mbo eh eh wo mo ti kine rice nde gwe no nyo mo takre nde yi ni aba e te pe ko rice omo takre ka no pali moi ha o de ma wo ma de pa se good luck de na pa ni nde nde ko e se mo fo ta ya bi ko mero wi e po ma ka no pa le la la wa e ti Nigeria wa fi si wa ana ana ka pa pa le pa ba o ke ki ya
0: Ndewo ya makwara ge mma wagana Maze Clinton ehihie oma ahambo evangelist blessed man Liverpool chairman maka omu nke onye Arsenal ahụ chai It na ndị ọcha gbara no ball ahụ enweghị onye mụrụ anwụ maọbụ onye gburu onwe ya Nke abụ nke bụ eziokwu bụ na mmadụ ọbụla kwesịrị ilebara ahụike ya anya mara ihe o nwere ike ime maọbụ ebe o nwere ike ịka Gịnị bụ na mmadụ tufuru ndụ ya? Ọ dị mma isi Aghọta m ihe chọrọ idebe papa ukwu anyị Ọ dị mma gịnị bụ na mmadụ tufuru ndụ ya? Ọ bụghị maka Jizọs kama maka Arsenal. Chai, onye mere anyị ihe a, Evangelist Blessed Man Liverpool chairman sitere Oganiru Line Ariaria. Ndewo ya gaziri gịnị? N'otu aka ahụ ka anyị hụrụ ozi gị si Clinton Ndewo. Ese na mba ndị ese na mba Amerika ga-elebakwu anya gbasara ikpe ekpere Nnamdi Kanu na nke a pụtara na olileanya dịrị ndị nke Biafra ese na unu nwere olileanya na n'oge na-adịghị anya na a ga-atọhapụ ya ma meghepụrụ ndị nke ya bụ ala Biafra ụzọ ndewo N'otu aka ahụ ka m hụrụ ozi gị, isi ndewo Maazị Clinton. ese isi odikwa onye ahụ kwuburu onwe ya na state imo mma maka bọọlụ pati si aba ndewo n'otaka ahụ ahụrụ m ozi nke gị ise ihe ọma Maazị Clinton nakwa nwaanyị pariodi mma esi na ihe metụtara n'ịtọrọ mmadụ a na-ahụ n'obodo Naịjirịa nakwa oke ogbugbu na-emekarị kwamgbe na ọ bụkwala n'ihe na-etinye Naịjirịa na ụmụafọ Naịjirịa ọrụ agaghị n'anya. Gọọmenti na ogugo niile kwesịrị imerịkọta ihe ọnụ ma hụ na ewetara nchekwa na-egbughị oge. Ambassador Genevieve Chazalam sitere Immaculate ndewo enola. Ọ dị mma ka anyị laghachizikwa na ekwentị. Hello. Ya gaziere gị, kedu ka ị mere? Ndewo mọmi ụmụọgọ gaa n'ihu. Ndewo ya kaziri gị mọmi ụmụọgọ ya bụ ka ndị a buru osikapa ha gaa riwe.

0: Alo, onye na-akọ aka ehihie ọma.
1: Ndewo mba. Nwanne m nwoke, lọtị mere.
0: Adam mma, kedu maka gị?
1: Onye nsa, ọ dị mma, odo dị, kedu nwoke mma mma.
0: Bịa gaziere gị nụ. Aha gị na-ebi si n'akpọ. Aha gị na-ebi si n'akpọ.
1: Martin Sisi Amukwu.
0: Ndewo Martin, gaa n'ihu.
1: M na-ekwu Rice ha na-ebi ndị oju nwa ha. Rice, kedu ihe ejikọrọ ụmụ ndị eju na Rice? Rice, ọ yawo kpadere ha. Kpọpụta ụmụazị ndị a. Ha bụ rice ha gawa. Ọtụtụ awa ọtụtụ rice, ọgbọbụla rice, nama nama, ọhịa anara ya n'ọtụtụ a. Ha bụrụ ha gaa siri ka nke ọzọ awụrụ ntidi ọnụ agbata na ndị kalụ. Ukwu ya na ndụ Amerịka, biko ka ọ hapụ ikwu ọgwụ aka awụsa, ka aka emepụta mkpụrụ ọma. Ha mee ka ndị kalụ pụta ebe ọ nọ, ka ọ dị firi nwere onwe ya, ka ọ daa pụta kwuo ihe o na-ekwu, ka a mara ihe anyị na-eme. Ọnọdụ anyị n'ugbo na nchiri ugbu awụzi ihe anyị ga-ahụ. Ọ ga-ebe mgbe olegbodu.
0: Ndewo ya gaziere gị. N'olu ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ. Cheta na nsonyere gị na ihe niile ndị nke kwupụtara enweghị otu o siri metụta maọbụ gbasa ụlọ ọrụ enyi mba 94.3, kama ọ bụ ohere nke nyere gị iji bata kwuo ihe ichere na Naịjirịa ga-eji dị mma n'elu ya. Imeela maka nghọta gị n'ozuzu oke. Anyị sị ka ọ dịrị gị na mma. Ndewo, ezi oyi.
2: Asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụtụ ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. N'Enyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Enyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.
0: O jirila nkeji abụọ gafee elekere abụọ nke ehihie, oge nchịkọta akụkọ eruola.

otu ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja, isi obodo Naịjirịa, ugbu a emeela ka o doo anya na ha atụọla mkpọrọ ma makwa ikpe ka mmadụ anọ bụrụ ndị a ga-akwụgbu n'elu. Ndị bụ ndị otu ọla ọgbalaga nke otu akpọrọ Al-Shabaab bụ ndị a ga-akwụgbu n'elu ugbu a n'ihi ịwakpo otu ụlọ ụka akpọrọ St. Francis Catholic Church dị na Owo na steeti Ondo n'abalị 5 nke ọnwa Juun afọ 2022. N'otu aka ahụ, onye nọ n'isi ikpe ahụ n'ozi ya wepụtara n'ụbọchị Wednesday taa bụ ọkaikpe Emeka Nwite gara n'ihu ikwupụta na ha enyochachala ọtụtụ ihe gbasara okwu ikpe nke metụtara mmadụ anọ ndị a, bụkwanụ nke na-enwezikwaghị arụmarụ ụka dị n'ime ya ịkọwapụta na ọ bụ eziokwu ihe ha mere na ha dulara ndị mmadụ mmụọ n'ike. N'otu aka ahụ, enweela ihe ịgba akaebe nke ụlọikpe jiri gbakwasa ụkwụ n'ihe ha mere iji sị na a ga-akwụgbu mmadụ anọ na elu. Akọwakwara na ndị a wakporo ụlọ ụka, bụkwanụ ụlọ ụka Katọlik ahụ, bụ ebe ha nọrọ kpamkpam ọjọọ dị egwu gbuo mmadụ dị opekarịa mpe mmadụ 40 ma merụọ mmadụ ruru 100 ahụ. Ndị uwe ojii ngalaba nke steeti Oyo nọrọ taa bụ Wednesday wepụta ozi na-akọwa na ha amalitela ime nnyocha ugbu a gbasara nwanne nwaanyị nke onye bụrụ minista na-arahụ maka okwu ọkụ latrik atọrọla atọrọ ugbu a, ma bụkwara onye chọrọ ịzọ ọkwa aka gachi steeti n'aha pati APC na ntuliaka elu afọ na-abịa abịa bụ Bayo Adelabu. Eburu icheta na ozi na-akọwa na atọrọla nwanne nwaanyị nke Adelabu nakwa ụmụ ejima ya abụọ bụ ndị nke atọrọla na nsonso oge ụbọchị taa bụ Wednesday na Ibadan, isi obodo nke steeti Oyo. N'otu aka ahụ, ndị uwe ojii site na ozi onye PPR ha wepụtara bụ Olayinkan Ayelinde wepụtara masịrị ọhanaeze obi ike na ha na-agba mbọ ugbu a iji hụ na a ga-ezipụ ndị ọrụ nchekwa ibe ha bụ ndị nke ga-ahụ na a ga-atọhapụ ndị a na-enweghị ọkụ ọbụla nke ga-akọ ha, ma jikwara otu akụ gbagbuo nnụnụ abụọ n'ịnwụchi ndị a bụ ndị aka ha dị n'ịtọkwara nwanne nwaanyị nke ya bụ onye minista n'oge ochie. Otu ọrụ ndị uwe ojii amasịkwala ọhanaeze obi ike na ha ga-agba ya bụ mbọ dịka ha ga-ahụ na a ga-atọhapụ ndị eji eji n'oge na-adịghị anya. Opekarịa mpe ndị bụ ụmụ nwaanyị isi mkpe ruru 700 nakwa ndị bụ ogbenye ọnụ ntụ na steeti Lagos eketala oke na ọgwụgwọ a na-enye n'efu nke ndị haziri ya bụ otu akpọrọ Premier's Charity Foundation sitere na mpaghara Idumu nakwa Ikorodu nke dịcha na steeti ahụ. Ya bụ otu ojiji ozi a malitere nlekọta ahụike nke bụ n'efu. Nke a bụ ihe ha na-adị mbụ emekarị kwa afọ ọbụla, ebe ha na-eme ya ugboro abụọ na otu afọ iji hụ na enyere na ndị na-enweghị ka ọha ha aka inye ha ezigboto nlekọta dabarala adaba. Ndị ọrụ agha nke mba Amerịka akọwala ugbu a na ha gbapụrụ mgbọ ogbunigwe n'elu iji hụ na ha zaghachiri ma zọrọ isi onwe ha maka ndị mba Iran bụ ndị na-anaghị ekwe ha ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko n'ime anyasị ahụtara ya bụ mgbọ nke fepụrụnụ. Ha ji otu aka ahụ gbada ọtụtụ mgbọ nke ndị Iran gbagara ha n'elu, bụkwanụ nke ha gbadasịrị ugbu a. Ndị na-ahụ maka usoro nchekwa na mba Amerịka gara n'ihu ikwupụta maka mgbọ ndị nke atụpụrụ, bụkwanụ nke atụgara na mpaghara ọnụ mmiri nke Straits of Hormuz, ebe anyị sitere na-achọ ịwakpo ndị nke Amerịka dịka ndị Iran bụ ha na-akpa arụ ahụ, ebe ndị nke Amerịka jizi ohere ahụ gbapụzie nke ha ijiri zọrọ isi onwe ha. Ekelere m Daniel Tote maka idekọ akụkọ ndị a, ebe nụrụ ya bụ na Enyimba 94.3. Mana asị gị ka ọ gaziere gị maka ige ntị. Ndewo.

0: agwa ị chọrọ ka anyị kụpụrụ gị, matakwa na mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere abụọ na ihe omume ga-abịara gị ga-abụ oge ekpere maka South East. Dịka anyị na-aga abụọ nọ ya na nke taa, ị ga-ekwere m ekwenyere m ma mata na ihe m bịara taa wee ekpere Wednesday. Ịkọtala? Ya mere anyị na gị abụọ ga-aga n'iru imekọ ya ọnụ. Mana dịka anyị ga na-aga n'ihu na-anara ọkpụkpọ oku gị ugbu a maka egwu ndị nke ahụ dị gị n'obi chọrọ ka anyị tipuru gị, akara ekwentị ga-akpọ bụ 0806-283-386 bụ akara ekwentị ị ga-eji kpọbata. Ebe ị nwekwara ike idetara anyị ozi na WhatsApp. Maka ndị na-edeba ezibatara anyị olu ozi, biko unu gbaghara, n'ihi na izibatara m olu ozi agaghị m eweli ya. Maka gịnị? Ọ dịghị m n'aka. Maka na o nwere ụfọdụ n'ime ihe ndị nke a na-agba mbọ ka edozitu, ị nụla? Ọ dị mma, akara WhatsApp anyị maka ndị ga-edetara anyị ozi bụ 081-376-2453. Ọ bụ onye gbara anyị onye nke mbụ. Hello? Ya makwara gị mma, ode dị anyị ike aka chi. Ọ dị mma, ndewo. Gaa n'ihu.
1: Egwu chọrọ ka ịkọwara m bụ egwu oriental nke ahụ ọsị onye gbukwere onye agbata obi ya.
0: Ọ dị mma, onye gburu onye agbata obi ya. Ndewo, dịkwara gị nụla? Ndewo, nwagana nwagana, onye gbukwara onye agbata obi ya. Ọ bụ onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama. Halo? Onye na-akụ aka ihe? Ehihie ọma nye gị oo. A na m n'ihi na-ekwu gaa n'ihu. Ọ bụ onye?
1: Papa Amanda, esi m n'enyi road banye ihe isi na-akpọ.
0: Papa Amanda. Amanda, ọ n'otu ole taa?
1: Amanda dị ọma, ọ dị nke ọma.
0: Ọ dị mma, ndewo. Gaa n'ihu, kedu egwu ị chọrọ anyị kụọra gị?
1: Achọrọ m gị kpọrọ m egwu Obi Igwe, nke anyị kụrụ ndị ọchịchị.
0: Ọ dị mma, ndewo. Ndị ọchịchị. Ndewo, ya gaziere gị nụ. Papa Amanda, ise ka anyị kọrọ gị egwu Obi Igwe ndị ọchịchị. Ọ bụ onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama. Halo, onye na-akụrụ anyị aka ị? Mami Omogo. Ndewo, ya gazikwere gị nụ. Amị o. Ụwa chịga chịga. Ọwụ ụwa chịga ka ọwụ na. Egotoro m ego, agotoro m obere ka mara.
2: Naịjirịa chịga chịga. Awụzị m ụwa chịga Naịjirịa.
0: Ọ dị mma. Ndewo, ndewo,
2: ya
0: ga.
2: Ndewo,
0: Mami Omogo. Ma m chọta gị nke ehi, ma akọrọ na gị egwu oriental ọ bụla. Gị were ya jidegwede. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama. Halo?
1: Halo, ihe dị nwoke ọma?
0: Papa ukwu anyị, ndewo. Kedu ka ị mere gị?
1: Ọ dị mma. Ọ masị m tisa m ukwu. E mere kwule?
0: E mere m kwụ m o.
1: Ya gaziere gị.
0: Ndewo, Martins, dede anyị Martins.
1: Ya, ị ga-akpọrọ m egwu ozi ọtọ Star Warrior, hapụ mmebiri. Ya gaziere gị, nwanne m.
0: Ndewo, ya gazikwere gị nọ. Egwu dede anyị Warrior, hapụ mmebiri. Hapụ mmebiri. Ọ dị mma, onye na-akụ aka? Halo? Ehihie ọma, ya gaziere gị nọ. Ndewo, papa ukwu.
3: Egwu ya kụrụ nwa egwu Kenge Obewe, ogwu akpọrọ dike na mba.
0: Obewe, ogwu akpọrọ dike. Ndewo, ndewo, ya gaziere gị nọ, papa ukwu anyị.

0: 94.3.
1: Asoso ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.

0: bụ onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama. Halo. Ndewo, ihe ọma. Ọ bụ onye? Ọ dị mma, papa ukwu ji n'ehihie mere, ji n'ehihie mere. Gaa n'ihu.
1: Nwanne m nwoke, atụmatụ ekpere na m asị ka Chineke mgbe anyị ụmụ gba kwanye enyi mbụ ụmụ. Atụmatụ ekpere asị ka m asị ka ihu. Anyị na-erio Chineke ama. Nke kachasị ndị n'elu ụmụ anyị nwe. Because ọ dị nwute Chineke, Chineke si na ọ bụ uche ya ka ele anyị ike maka enwe ndụ eji.
0: Otu a.
1: Ebe ile anya ka a ga-ahụ ọkụ ụmụ anyị nwe ji n'ala n'iyi. Dịka Lọdụ ịtọ Chineke ụtọ. Ka anyị nla anyị iyi otu akwa ka nne na nna ndị ime ngwụta mgbe ụmụ ha na-efu ọhịa ile ha nwee ndị imenụ lee ma mmadụ ha egburu yesterday na ụmụ odehi a ndị enwe ndị ngwụta mụ katara hapụ ụzọ nne na nna nsiri igwe na-etinye isi n'ụzọ n'onwe ha single gen ha ga-enwe n'ime ya taa o butere disrọshọn n'ime ụmụaka oke nwụrụ ha oke iru otu oke ụmụ ha were enweghị isi. Anyị na-erio Chineke ya nyere anyị aka anyị amaala na Bible nsị mgbe ihe na-adị eme eme bidoro n'ọma ya mara na ọbịa nwa nke mmadụ adịgo nso. Anyị na-erio ya n'oge ndị adịwo ike ya mere anyị ama insecurity na more especially ndị ọchịchị n'ala Igbo ka Chineke metụwa aka n'obi ile anya ahụhụ ụmụ Igbo ndị ịta more especially Southeast ya ịpụ ebe ọzọ ndị ahụ enwere ụzọ a ga-enwe ọtụtụ ihe betadela Southeast ya ọ dịghị ha anyị na-eghọta aghọta Chineke mere anyị ama ya metụ ndị ọchịchị aka n'obi wepụ wefọfọju akpa n'ime spirit of fọfọju akpa Chineke wepụ ha anya n'ime ha cheta yes na anyị ngalaba ụmụnna ha maana ejikwa nna m dị kanụ na-akọmit n'aka Chineke asị m Chineke he mbụ uche ya mere isi nna m dị kanụ. And the dịka atụmatụ ọma nke o nwere gbasara ndị Igbo Chineke mee ka ọ bịara mmezi n'aha Jizọs.
0: Amen. Amen. Ndewo. Ka Chineke n'olu arịrị ekpere anyị n'ọbụchi n'aha Jizọs. Ya mere Chineke nke usu niile nke ndị agha ga-aga n'iru imere anyị ka ha rabe ihe nke obi anyị na-achọsi ike na mpaghara South East ọbụna rie ihe metụtara n'ọnọdụ enweghị nchekwa. Mepe ọnụ gị na-ekpere rịọ Chineke sị ka ọ bịa nyere ndị ya aka na mpaghara South East ka o weta mmepe, ka o weta mkpuchite, ka o weta aga n'ihu na mpaghara South East n'aha Jizọs. Amen. Halo. Mami Omogo, ndewo. Ya gazikwere gị nụ. Amen.
2: Anyị na-akpọ gị n'ụzọ pụrụ iche maka nhụja anya na ntaji anya na agaghị dịka isiri tọrọ anyị ntọala maka na gị nwa bụ Chineke bụ onye tụrụ ntọala nye ụmụ gị sị na ihe na-echere anyị echiche ọganihu nwere onwe mana ugbu a onye nsọ nke Izrel ụwa pụtara na-eme dịka o siri bụrụ ọchịchị obi arịrịọ anyị na mgbe awa anyị na-arịọ mgbe onye o doro m anya na akwụkwọ nsọ gị Igbo sị na anyị chọrọ na anyị ga-achọta na anyị rịọ na anyị ga-arịọta ọ bụrụ na anyị ka aka na a ga-emepere anyị
0: ụzọ.
2: Onye eluigwe anyị ejila nkwa ọma gị aha n'ime akwụkwọ Matthew 7:7 were na-akọ aka na mgbe ehihie na okwukwe na olileanya anyị na Saturday ahụ nyere ndị na-achị anyị nyere ndị a na-achị achị mmepe ụzọ na ọganihu nwere onwe nke esi n'aka gị were bịa nna biko biko nna arịrịọ anyị na ikpere anyị nọ n'ala n'ịrịọ gị bụpụrụ anyị enweghị nchekwa nke obodo anyị bụ South East igbo zogbuo ntọrọ ntọrọ ọbara mmadụ nwụfu nwụfu chai onye ezi omume Chineke ebe ọwụkwa na esi na gị imeme ka nwa gị wụfu ọbara n'elu obe so otu ugboro ka anyị niile nwere onwe anyị mana lenye na meno baki ta simadi zito brandi madi na kuaka kwenye mwa ibiko ya iso vuru ure na gime kwa mwa binkenke abuna da yu manda kwa kwa hota ayi nile jesu ta ule gunare nipo kwa hachi na ye kule kai gunare na ye kule kai gunare na ye kule kai gunare baguni ule cheza marage biko nuna bitu ura ino chezi ite madie meka harabu mneye gena papila ni india biko konga diga na kai ura marage uri hegi uri suta uri chotoro ngaye ozo niende akambiro nukukwe nulilanya nige mnae obla dekara kairu leogia nige narwa mdia na Jesus Christ ibo nyuwae
0: amen amen Kachine kenuru lari repere kenobu chinaha Jesus amen makana oto nyobu egu guregu yasi nobo bato biyoku obatobi okum obatobu wala obatara benwanyaga nuakwanwa obata iya dimma oke chine memae akpolie chukwe bube ihe bube me chineke gabata nono duanyi Nampara South East, Odisha bini bega batarere. Hello. Babu kwa nde wo, de lo.
1: Amara ke manu ko ma. Ya ko re. Ko pro bo e. Ezo kum nda han bu ka oje nem ma no ngam no di nora. Ala ke baram ya.
0: Sai.
1: Yo. Dedem Clinton. I no le pele mo ne zbe.
0: Otu a.
1: All the him there, your chin, and even Nigeria. I pay my man and I never in Chiba.
0: What's
1: that? Ask me, I'm in Chiba.
0: What's that?
1: Ask no more Katira, we could get us any more. That they learn home in the home that came by weak love. In the Gabu, now. Burun, the way.
0: I mean,
1: nay, nay, I know my for that. Well, half a half, he
0: said. Oh, they don't get it.
1: Ya mezura ni halile.
0: Amen.
1: Ebo mo katri awe. Nano ni mo ya nyama ni. Manu ni demba wa nyama ni. Mawon decha wa nyama ni. Madiwiri ya nyama ni. Ati mchino ki buchite wa lakini la teba.
0: Amen.
1: Manu ndia mbundo chikia wa mbundo nuneru loku na Nigeria. Tango gacho tati si mo katri awe. Ne nano nukamuka muka aki hicho tati ya mo katri awe. Lepo sikapa lantani muko genye wande muruwe. Ati mchino ki buchie.
0: Amen. Amen, amen. Make it regi. Mirin kendo nezo sike, ufufen kendo nefe sike. Ebili miri na bagara, juputara nebeni lenua. Chineke gechebani.

ka aghaghị ichebe ndị ya n'aka nri, chebe ndị ya n'aka ekpe. Kedu ihe ị chọrọ ka itinye n'ekpere maka mpaghara South East? Webatara anyị atụmatụ ekpere gị. Ọ dị mma, aga m ewereto ozi ndị nke m hụrụ ugbu a na WhatsApp anyị. Onye nke a si Maazị Clinton, aka bụkwa Promise John Don sitere Asa Ụmụ Mgbede. Ndewo maka isonyere n'ekpere a. Ndewo Promise John Don. Ọ dịrịla gị na mma, ịnụla? Olise Abinigwe agaghị agbawa gị aka. Ọ dị mma anyị hụrụ ekpere gị nke ị debatara ya n'ebe a. Isi onye nwe anyị na Chineke anyị, anyị na-ebute ụmụaka niile bụ ndị atọrọla atọrọ. N'obodo Naịjirịa, n'ụkwụ ala nsọ gị, na-asị gị nna ka ị gaa n'iri kpuchite ha, ka ị gaa n'iri bụrụ onye inyeaka ha. Gaa n'iru iji amara gị chọọ ha mma. Gaa n'iru inye ha mkpuchite nke eluigwe. Onye nwe anyị na Chineke anyị, mee ka ụjọ dajụọ ma weta agbamume. Ekwekwala ka ihe ike dakwasị ndị gị. Metụ aka na obi ndị nke ji ụmụntakịrị ndị a, mee ka obi ha jụrụ, ka ha lọtaghachi n'udo. Nye ndị ezinụlọ ha bụ ndị nke na-ehi anya mmiri. N'otu aka ahụ isi, ka Chineke gaa n'iri kasị ndị nne na nna na ndị ezinụlọ na ndị obodo na-ebe akwa obi n'ehihie n'anya nsị. Nyekwa ha olileanya, gbaa ha ume, nye ha udo n'oge ihe ụfụ a. Ka Chineke mee ka anya mmiri akwa ha wụọra ha ọchị, ka anya mmiri akwa ha wụọra ha akụkọ otito n'ikelekele, ka ọkụ ha mụkwasị n'elu isi ha. N'aha Jizọs, amen. Ambassador Genevieve Chazalam sitere Immaculate, ndewo.

efu asato efu otisin abuo ato ato asato ishi bu akara ekwentị geji sonyere n'ekpere maka South East. Ọ dị mma, ahụkwara m akụzi gị talented mukoma ndewo ya gaziri gị nọ ebe na unu na-azakwa aha eziokwu. Ekele m gị sị na ọ dịrịla gị na mmelu. Chetakwa na ozi gị pụrụ irute anyị aka site na WhatsApp anyị na 081-362-5453. Ka anyị na gị nwee ike nọrịa n'ekpere maka South East nke obodo Nigeria.

n'ibobili n'ugbu a na anụ olu m. Ọ ga-amasị m nnọọ ka ị gaa n'iru isonyere na ya bụ ekpere a, n'ihi na mgbe ọbụla o ruru n'oge ekpere ọ na-adịkarị mkpa nke ukwuu. Maka na ekpere bụ otu n'ime ụzọ Chineke ji aṅa ndị ya ntị. Chineke enweghị ekwentị e ji akpọ ya n'ekwentị. Chineke anaghị edegara ya akwụkwọ, mba, kama ọ bụ site na ya bụ ekpere ka ọ na-eji aṅa ntị n'olu akwa nke ụmụ ya, ihe ndị nke anyị na-achọ n'aka ya. Kedu ihe ị chọrọ na mpaghara South East nke obodo Naijiria? Kedu ihe ị ga-achọ ka ọ bụrụ na Chineke meere anyị?

0: Abangnya cari beberi. Halo.
1: Nyimba.
2: Nyimba wo.
1: Kilesine mwa bidaya.
2: Papu kwa nyimbe wo.
1: Woko do akate wo.
2: Ya gazire keno.
1: Aha mwo chide bede.
2: Ha, chide bede. Adika anketa inopura nopo. Ina nanyo kuna hoka makoyi. Hehe. O de mo.
1: Ema iwulo na mumi wo na mumwa.
2: Ay Chineke kuli hoja. Ibera ne ule ekpere m na sim na nwuko onye amụma ịhụla n'nsogbu ụwa. Mgba kpe ekpere fụwa.
1: Kpe
2: ekpere fụwa ooo biko. Na Chineke chọrọ ịnụ ekpere gị.
1: Yes, Chineke ya mefere anyị. Ihe m na-ekpe wụ Chineke biko. Biko ụbọchị anyị wụ Satkisi a. Ebe a dị mma. Ka ndị a na-egbu mmadụ na ndị a na-asọrọ mmadụ hapụ na ịbata n'ebe anyị nọ. Ka Chineke dupụrụ anyị ya.
2: Dupụrụ
1: anyị anya ha n'ebe anyị nọ. Chineke ekwekwala ka ha bata. Ihe ọzọ awụrụ, Chineke biko meghere anyị ebere. Ihe anyị nọ na-arọ n'ihe kemgbe ụbọchị. Nwere n'izuru anyị mmadụ na Kanụ. Ọ bụrụ otu Chineke chọrọ iji eme ya. Ma otu esi eme ya anya amaghị. Chineke meghere anyị ya. Ịma ọ bụrụ Chineke na-esi ahazi ihe ya. Ka ọ haziara anyị akpọpụtara anyị nwa amadi ya.
2: Amen.
1: Biko ọzọ awụrụ Chineke meekwa. Dịka arụrụ anyị na-arịọ gọvanọ Abia steeti ka ọ dị ndụ, ka ndị na-achị Abia steeti dị ndụ, ka ndị na-achị sub-steeti niile obodo anyị nọ dị ndụ, rosie n'obodo Naijiria kwa. Nke ọzọ awụrụ biko ka Chineke mere anyị ebere, ka gọvanọ steeti Abia steeti, ka gọvanọ steeti Abia chetara anyị ebede ụlọ ata comprehensive secondary school nọ n'ebede. Biko ka Chineke metụ gọvanọ anyị aka n'obi, ka ọ bịara rụtụrụ anyị ya n'ihi na ebe ahụ ajụọla ndị nke ukwuu, ebe ahụ atakasịala.
2: Ndewo.
1: Nke a ka m na-arịọ, arịọ m ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
2: Amen, amen. Mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwaturu Chukwu. Onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Mere anyị ebere.
0: Ọ dị mma, akara ekwentị ahụ agbanwebekwaghị. Ka ịbata sonyere na ya bụ ekpere na mgbe ehihie a na-enye mba 94.3
2: aba. Mana tupu anya na-apịachi ihe omume a, ọ ga-amasị m na ị ga-emepe ọnụ gị n'ekpere. Bute mpaghara South East n'ụkwụ ala Chineke na mgbe ehihie a. N'otu aka ahụ, maka ụmụntakịrị ndị a tọrọla na steeti Borno nakwa steeti Oyo. Mgbe ọbụla m hụrụ ihe gbasara ụmụ a, eziokwu, obi na-alụ m mmiri. Ama m na ọ bụkwaghị naanị m, ọtụtụ n'ime anyị n'ihi na ọ bụ ụmụaka n'aka amatabeghị ihe a na-akọ ka ọnọdụ a ji otu a ruru ha. Ana m achọ ka ị mepee ọnụ gị n'ekpere, mepee ọnụ gị na mgbe ehihie a. Rịọ Chineke na mbụ ka o lekwe mpaghara South East mere anyị ebere. Onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, ya gaa n'iru mere anyị ebere na mpaghara South East. Naanị obi ebere nke Chineke ezuola iwere ọnọdụ ihe niile na ihe niile. Mepekwa ọnụ gị n'ekpere, rịọ Chineke ka onye aka maka ụmụntakịrị ndị nke nọ n'ime ọhịa na steeti Borno atọrọla na steeti Oyo steeti abụọ, nakwa ndị ọzọ bụ ndị atọrọla na steeti dị iche iche. Mepee ọnụ gị n'ekpere ka Chineke mee ka ndị a bụ ndị ji ha nwee obi mmadụ tọhapụ ha ka ha larụwa ha. N'ihi n'oge ruru mgbe Fero ji n'ụmụ Izrel o wee bụrụ na Chineke gwara Fero rapụ ndị m ka ha laa. N'ihe niile Chineke mere ebere. Ụmụ Izrel nwere onwe ha, ụmụ a ga-enwere onwe ha n'ụtụtụ na ehihie n'anyasị. Amen. Onye nwe anyị, anyị ekele gị, anyị atụọrọ gị mma, anyị ebughachiri gị aja ekele na mgbe ehihie a maka ndụ n'ihi ahụ isi ike kwa nke ijiri chọọ anyị mma n'elu ya. Imeela gị onye na-edu anyị ije n'oge niile, gị onye na-ekpuchite anyị. gị onye na-akwara anyị ụzọ ebe ụzọ na-adịghị n'ihe dị niile na-alụrụ anyị, gabiga n'ozuzu oke na ọlụ ọma gị. Dịka anyị batara n'ime ọnwa ọhụrụ a, Chineke, ihe ọma anyị agaghị agabiga anyị na mpaghara Southeast, ihe ọma anyị agaghị agabiga anyị na obodo Nigeria. Dịka anyị batara n'ime ọnwa ọhụrụ a, Jehova, ihe ọma ga-amalite ime n'ime ndụ anyị. Lekwa ka ha bụ ndị eji mmadụ ha n'aka ndị ntọ ruo ugbu a. Eze ndị eze, gị onye na-eme ka ụzọ dị ebe ụzọ na-adịghị, gaa n'iru ịkwara ndị gị ụzọ. Mee ka ndị a bụ ndị ntọ ji ụmụaka ndị a tọhapụ ha. Anyị na-arịọ ka ezinụlọ ọbụla nke nwere obi ọdịda mba maọbụ obi ịlọ mmiri, ka ha bụrụ ndị ga-enye obi aṅụrị ọzọkwa. Gaa n'iru izi anyị ụzọ nke ka mma, site n'ịgbapụta anyị na inyere anyị aka, n'ikpuchite anyị nakwa ichebe anyị, site n'aha Kraịst bụ ọnụ na-ekwuru anyị. Amen, amen. Adị mma Maazị Ismael Chikwendu sitere Ohanku Aba, asịm gị ya gaziere gị nọla nwoke ọma enyi ọha. Ọ dịrịla gị na mma? Ọ dị mma. Maka ndị ka na-akpọ anyị, biko, oge akwụrụla ọnụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọ ya. Ekele m gị maka isonyere, na-asị gị ka ọ dịkwa n'ụbọchị ọzọ. Chineke anụnụla arịrị ekpere anyị n'aha Jizọs. Amen. Oge eruola mgbe anyị ga-eji welite olu anyị, oge anyị ga-eji nọchie anya oghere, oge iji kpọkuo Chineke maka ọdịmma nke ala anyị. Ngwa sonyere anyị n'oge ekpere maka South East, ekpere nke udo, ekpere nke agamnihu, nakwa ekpere nke mmeghe ụzọ nke mpaghara South East nke obodo Nigeria. Oge dị n'otu, oge okwukwe, nakwa oge izu oku nke eluigwe. Ngwa sonyere anyị na Rose FM 101.9 Aba. Ụbọchị Mọnde ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ, Enyimba 94.3 FM. Ụbọchị Wednesday ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie, nakwa Legend 98.3 FM. Ụbọchị Friday ọbụla na elekere itoolu nke ụtụtụ, bịa ka iwebata atụmatụ ekpere gị maka udo, uto, nakwa ntụtegharị nke mpaghara South East. Akwụkwọ Jeremaya isi iri atọ na atọ amaokwu nke atọ, o kwee m na m ga-aza. Chineke nke anyị na-efe bụ Chineke na-aza ekpere. Ekpere maka South East, ekpere maka South East. Mgbe onye ezi omume na-ekpe ekpere, eluigwe na-anụrụ.

0: Adema kanka na aga n'ihu gwa ọ ga-amasịkwa anyị ka anyị jiri ohere ahụ wetere gị egwu nke gị sitere n'aka Obewe. Ọ bụ gị sị m anyị tipuru gị egwu nke ya bụ Josephat Chadi n'otu ikpe mara eziokwu aka azụdị ya mgbadobiri nke ugbu a.
1: Aga m egbu ikpere Chineke na bụ onye obi ebere.

Ademade ka nke gị na-akụ ugbu anyị ga-ewetere gị nke gị dede anyị Lucky sitere Ụkwa West esi ma anyị tiburu gị egwu Igbo Jiofọ na Ogu sitere n'aka Sa Eriko ya na ndị egwu ya. Ademade ka anyị ga-enyepụ gị ya bụ egwu were ya ka ime gịnị ka igolibe.

0: ọ dị mma dịka nke gị na-akụ n'otu aka ahụ. Elda Isanyi Tiburu ga-egwu otu ụwa chere sitere n'aka King Dr. Oge nwanne ya na ndị egwu ya dobiri nke ehi.
1: Oh, King Doctor, Oge nwanne ya na ndị egwu ya gori kọchọ grupu ọmọ ọkwụrụ abịakwala. Anyị gwara onye nara aga abịa ebe o

0: otu a onye jiela dede m.
1: Anyị abatala na agba nke ikpeazụ nke ihe omume nke taa. Kwanu oge ya bụ ahụmahụ ndụ ka anyị batara n'elu ya.
0: Nke bụ eziokwu bụ na onye jiri nreji n'ezie, onye jiri nreji n'ezie.
1: Ngwa bịa ka anyị gawa, kama ihe anyị ga-agbapụ na ha anyị ka anyị biko gbubiri ya n'ọdụ. Maka na ihe gburu ọkụkọ nwaanwa achịrị akwa ya, nsogbu emela gịnị, nsogbu adịla m ihe gburu ọkụkọ nwaanwa achịrị akwa ya. Ịnabata gị n'oge ihe omume ahụmahụ ndụ nke ụbọchị nke taa, ana m ekele gị ọzọ n'ebe ọ pụrụ iche maka isonyere na-asị gị ndeewo. Onye na n'olu ya bụ m, Clinton Obidaya. Ekele m gị papa, ekele m gị mama. Ọ dị mma maka ozi nke otu onye webatara na nke taa. Ya bụ na otu nwoke webatarala anyị ozi na-akọwapụta n'ihi na ọ chọrọ ịmata ihe ọhanaeze ga-agwa ya. Dịka ọ kọwara na ọnọdụ ya n'ugbu a, abụchadịghị na ọ na-enyecha ya oke nsogbu, kama na ọ chọrọ ka o dozie ihe n'ihi ụmụ ya. Maasị nwoke a gaa n'ihu ka ọ kpọọ okwu ya ahụ aha. Nwoke a kọwara na ya lụrụ nwaanyị nke mbụ. Nwaanyị nke mbụ ahụ amụtarala ya ụmụ abụọ. Dịka ọ mụtarala ya ụmụ abụọ ahụ, ha nọrọkwa ụmụ a na-azụkwa ụmụ a na-azụkwa ụmụ a na-azụkwa ụmụ a na-azụkwa ụmụ a na-azụkwa ụmụ a na-azụkwa ụmụ a. Mana nwoke a nọ na-akọwa na mgbe nwaanyị ya nọrọ ya, na iji adịrị ha mfe ịzụlite ụmụ ndị a, nke bụ na ọkụ ọ na-aga anaghị enyecha ya ego otu ọ chọrọ, ịma na o nwere otu ọ na-eji adịnụ. Na mgbe nwoke na-ewedachaghị n'ezinụlọ, karịchasịa onye nwara anwa lụọ onye chọrọ nụ wetawa na-achọghị ịma ọ dị ma ọ bụ na ọ dịghị, nwoke a na-akọwa na ya gbakwara mbọ otu ya kwesịkwara ịgba. Mgbe ụfọdụ na ya ga-agbakwa nwunye ya na onweghị nke o ji. Mgbe o jikwa ya eme gịnị, ya ewetakwa, n'ihi na ọ bụ n'otu ọnọdụ ezinụlọ na-esi adị. Ma na-ege nwoke a ya na-agharị ihe a, ya na-akụ mgbọ akụ ya kwekwekwekwe, ya na-asị ya n'ọnụ. Ya akọcha ihe a niile ọ kọrọ, na-akọwa na nwunye ya nwere onye ọ gara aga gbakwuru n'oge gara aga. Ihe o jiri ga gbakwukwara n'onye ahụ ọ gara aga gbakwuru ọ bụ n'ihi gịnị? N'ihi na onye ahụ nọ na-ekwenu ya nkwa elu, ekwe ya nkwa ala, maka na nwaanyị a mara nụ mma. Nwoke a asị na nwunye ya mee ga gbakwukwara n'onye ahụ ọ gara aga gbakwuru ọ bụ n'ihi gịnị? N'ihi na onye ahụ nọ na-ekwenu ya nkwa elu, ekwe ya nkwa ala, maka na nwaanyị a mara nụ mma.

0: Kwala nu alụkwanụ gị ya, ekọtala ọlụgharị gị ya, otu omenala siri dị. Ya bụrụ na nke nwoke mechaa lụgbu akwafu nke nwaanyị a, kwafuchaa ya, nke nwaanyị site n'ebe ahụ mee gịnị, laa na ezinụlọ ndị nwe ya. Dịka ọ lara n'ezinụlọ ndị nwe ya, ndị nwe ya amarakwala ihe niile o nnekwu ugbu a. Dịka ọ lara n'ezinụlọ ndị nwe ya, ya nụrụ ebe ahụ na-ebirite ndụ. Obi ketele ndụ. O nweghị onye na-asị ya nne kpọwara akpọwa ka ire were rewe, ka ga-azụ azụ, ka ga-ere ere. Mana ọtụtụ mgbe ụmụntakịrị a na-ajụ papa ha ma ọ ma ihe mkpanụ. Papa ha nọkwanụ na-ekwupụta na ya na-agwa ụmụ ya na mama ha dị ya. Ha sị na ha chọkwara nụ ka ha na mama ha na-adarịtakwanụ ntị, ka ha nwee ike na-ahụ, maka na ụmụ a agalitekwala. Ihe o jizi bịa mee otu ọwụ na nwoke a gara aga luchiri nụ nwaanyị ọzọ. Dịka ọ luchirila nwaanyị ọzọ ugbu a, ụmụ ajụwala n'ajụjụ. N'agbanyeghị na ụmụ a nwebe oke ha ka ha kwawo, ọ bụghị na ha amatachala ihe nke ukwuu, mana ịma na otu agwa ụmụntakịrị nọ inyeso papa nsogbu. Mama papa dadi onye ọwụdị nne anyị ka ọwụ na ọwụghị nne anyị, n'ihi na ha manụ mgbe papa ha ji gaa lụrụ onye ọzọ, kwuo nkwa mee ihe niile. Ya bụrụzie na ụmụ ya, ụmụ nke nwoke a na-ajụzi papa ha ajụjụ, mamakwanụ. Ruo n'ogugo na mama ugbu a bịala ghọta na ụmụ ya ajụsiwela ajụjụ ike, ya achọwa otu ọ ga-eji lọghachi n'ụlọ nwoke ka ọ bịakwa bịa biri. Nwoke a na-asị ọ bụrụ maka alụmalụ nke ịlụrịtawa. N'ezie na ya amaghị ma ọ ga-adịdị ire o, maka na n'obi ya afụla n'ebe ọ nọ. Ọ wụkwaranụ na ọ ga-anabata ya anabata, na ya amaghị ụzọ ya nwere ike iji nabata ya, maka na o nwere ike o lekwa ya anya, ya echetakwa ihe ahụ nwaanyị ya mere ya, n'ihi na ọ hapụrụ ya maka na nwoke jiri rịarịa. Ya lekwa ya anya, kedu otu ọ ga-eji melite ụdụka ihe a n'ọnọdụ ise nwaanyị a ngwa bịawa, n'ihi na enweela m nwaanyị ọzọ, mana gịnwa bịawa nọrọtụ n'akụkụ. Matakwa na nwunye mmadụ bụkwa nwunye mmadụ, nwoke a nwekwara ike ọkpọbatakwa nwaanyị ugbu a, ya na ya abụọ kwa nwere ike amaghị m ma ọ bụ gwogwogwogwo na ha ma ebe ahụ. Mana nwoke a na-ajụ sị, ọ bụ ihe ga-ekwe omume ịsị nwaanyị a ngwa batawa ka m nye gị otu ọnụ ụlọ ebe a, ebe ị ga-ebi n'otu ime ụlọ akwa? O ruola ruo si na ihe a nwere ike ibute nsogbu n'ebe onye nke ọzọ nọ, n'ihi na onye nke ọzọ ga na-elekwa anya ya, nwa nakwa elekwa anya, ịkọtụla ya bụrụzie nsogbu. Mana otu o ji dewo na nke nwoke si na ya aka agbabeghị onye nke ọzọ ya na ya nọ, si ya lekwa na nwaanyị a chọrọ ịlaghachi, mana ọ marala na nwunye ya nke ọzọ ahụ anọghị ya, na o nwere otu o siri gatụ ọbụ iji agwọ. Ọ gwabeghị nke nwaanyị nke ọzọ si na nwunye nke mbụ ya chọrọ ịlọtaghachi. Mana udoka ihe dị otu a, amaghị m ma ọ ga-ekwele omume ma ọ bụrụ na a ga-asị ka ekwuwa, maka na ahụtakwala m ụfọdụ ndị nke nwunye ha fụrụ mechiekwa lọkwa. Mgbe ụfọdụ kwa ya na di ha amalitekwa ebe ha kwụsịrị, nwoke nwere ike vuru ọrịa. O nweghị onye manụ. Mana nlọghachi nwaanyị a anaghị agbagide chukwu na alụmalụ, mana matakwa n'ezie na nwoke a nwekwara ike, amaghị m, ọ na-achọ ka ọ nata ihe nwere ike ikwu gị onye na-ege ntị na mgbe ehihie. Ị na-asị nwoke a nabata nwaanyị a na-ahafụla ya maka na o jighị ego? Ọ bụkwanụ ugbu a na nwoke ejidela ego nke a ga-asị na ego na-aghasịzi ka mmiri, mana ọ hụtụwala nwa arịa. Amaghị m ihe nwere ikwu nye nwoke a. Nwoke elele anya, lee anya. Eziokwu, amaghị ihe ọ ga-eme. Mgbe ọbụla ụmụ katụrị, dandị, mọmi ikwanụ, nwoke anakwa asa ha ihe ọ na-aza ha. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 0800-816-2386, maọbụ gị debatara anyị ozi na WhatsApp na 0800-816-2453, ka anyị na gị ike darịa ntị. Halo. Eyi ọma nye gị o.
1: Ndewo,
0: Ikechukwu ọnụ.
1: Atụmatụ

ohere ka dịra gị maka iwebatara anyị ọkpụkpọ oku gị na 08092338 86, maọbụ nke a bụ 08092865453. Ka anyị na gị abụọ nọrịa na Enyimba 94.3 aba. Ya bụrụ na gị ele anya na elekere gị ugbe ga-ahụ na ọ fọrọ naanị nkeji iri ka ọ kụọ elekere anọ nke ụbọchị nke taa. Ọ dị mma fọziri naanị nkeji itoolu. Alo? Alo e? Ọ dị mma ka hapụ ụlọ, gbalị aka ịkpọtaghachi nụ, maka na ikuku na-enye nsogbu. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa nwoke a? Ị ga-asị nwoke a ya gaa n'iru kpọbata nwaanyị ọ bụrụ inye ya otu ọnụ ụlọ? Inye ya otu ọnụ ụlọ, lepụrụ ya anya n'ihi ụmụ ya ndị a. Halo? Halo? Ew, Chineke m, nke a pụọkwala o. Gbalịa ka ịkpọghachi nụ.